0: so kum ton ton preko na ni sham ne die e demonstration ko.
1: This advert is FDA approved.
2: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na me di twetwe me say. E ma me confidence de muni nyina.
3: Se wushia ama na me si fit eh guso na me sre a. E ye wanwa ho. Me di Kel chako toothpaste e twetwe me say. Oba de ni pa e wo bi di mu no. E ni e di aye Kel chako toothpaste. E boy sin ho ban e free mowa e boy sin mu to crow. E si a hye e ni enumunka. Sure say ama ni Kel chako toothpaste so ni e. Yeti center for.
2: Me di magic Chaco toothpaste at tubu. Me isu na no pia na dua me kodano. E ma me siye fita. Confidence level kwasro. E tibi nama. Na me si 32 nini negusu.
1: En kanenu ania mame num dibidie tutri.

0: Yakutuwe.
1: Papa na yaso.
0: Yaso ri.
1: Yakutuwe. Yakutuwe.
0: I am sorry.
1: O saberi ma. Adie ni na rasu tu funu. Hey.

ntho tseo di etsang. A hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp na. Sinokonoko ha seyo mono mo se.